Eko ojumo o. Akojopo awon koko royin lo nde se ti gbo yin lati ikanni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM ti akale se okokona Lafin Avenue Oluyole Estate Ibadan. Oye Olorun Adegoke ni oniroyin yin. Are Bola Tinubu lo ti rawo ebe si awon akose won se onimo segun Igbo lorilede Nigeria to fokekun Sebujoko lati gba awon akegbe won niyanju lati pada wa si ile lati ba da si idagbasoke orilede yi. Are Bola Tinubu buwolu imugboro ile ise omo ologun orilede Nigeria lati ipin mejo si mejila ati igbaniwole sise fun awon omo ologun to je egberun lona mejidinogbon niye. Alaga ajo lominira tun ri si oro eto odibo lorilede yi ojogbon Josh Amupitan o soro nipa bi ajo eleto odibo ohun ko se ni ile lominira idaduro laisi isuna ti won loto ile ise tun ri si eto inawo orilede yi fi oro to ile asoju sofin leti wipe ajo PFIPC kori owo kankan gba jade tabi ri owo ohun na igba keje re tele ri ati oludije dupo are ninu egbe oselu ADC Atiku Abubakar ti bo enu atelu are tele ri iyan Olusegun Obasanjo lori esu tutun eleyi to petako eyi to sapejuwe bi igbiyanju lati satunko itan ati lati je anfani ere osilu saju eto odibo odun 2027 ile ejo giga to wa nilu South Africa one won ti faye gba idaduro fun igba die ibere ile asofin eleeto ni ise pelu iyo nipo are Cyril Ramaphosa lana ode yi. Eyi lopin akojopo awon kokoroyin fun towuro tuni. Oye Olorun Adegoke ni oniroyin yin. Esun ta n gbo wa o. Olorun yo bukun fun yin. Eko jumo.

Eje ka tun ma fi akoko yi ka tun ma fi kira wa ka aro nibi te ti n go wa kete kete ka ka kiri agbalaye e ri pe ti ago mokanla bo ba ti koja bayi eto oju oja on le to te mo lanfani lati gbo mo ki gbogbo eyin ya loja gbogbo eyin baba loja bo ni se aje bugbaje

ejin koko kiyin bayi pe mo kiyin loruko Olorun oba deda oba seda oba to mo wa to mo wa oba to ni amọ nbe oba to je ka mo roja na to je ka mo ka je mo bugba wa je to je ka mo tata atajere ati anajere moda ki gbogbo eyin lolufe ikanni wa te mo lanfani lati mo tun darapo mo wa nipa to ba ti jomo n to jomo oro ja awon anfani eyi to nlo lode ati bo ni wo gangan se le bere okowo on lo to yi o dale lori awon opolopo eniyan lo de ti nlanfani lati ma amoye idile to ti n to latara eto ina ni o ejin koko ki alase ati oludasile ikanni ta wa yi ton fun wa lase lati je ki eto yi ko wa si ti gbo yin lati le je ke ma ja awon anfani ati bo la si le mo ohun to ta mo fe mo ni ye kan ba egberun mewa se mo le fi bere okowo e ri pe ori eto yi lati n ri toro kobo ta ti fin se kini ta ti n gbon ah ti n ba bere kan ba mo le dolowo mo le ma bo mo le ma bo yawo mo tun kin loruko gm wa ayo Emmanuel Ojo baba dada nitori pe ko si akoko pupo ni bi ta si nlo o si po tori mo fe fanya ara ile na laye lone lati je ka jo se eto yi ka jo fi e mo pe ikanni ogbon ikanni oye onikanni ka jo fi ogbon lu ogbon ka jo fi owo wo wo bayi won ni nlowo fi mo omo yin na ni Isola Adekunle baba loja yin mo tun ti de loni e je ka wa nkan fidile o ke fidile nkan tori won mo so pe omo ole nikan bayi on la yogba ibi gbogbo on lo gba lagbara lasiko iyan gbodo ya ole nitori pe awon gba tawon anfani ohun to je pe eyan le ma fi mowo wole to ti wa nta bayi seri ma koko mu lati bi bayi lati je ke mo bo ni iyan se le mo so yaya custom onibara bo lo se le mo so yaya re nti mo fe je ka jo menu ba lo ninu la koko na ka to wa bo si abala keji bo niyan si mo so yaya onibara to ropolopo elomi o kan si o si sobu o si gbogbo e o jo jam pa eh mo ro ni bara lataro awon yan san koja bo lo se nse bo ni wa re kini awon nkan to gbodo mo se sawon onibara re tan ba tin wa tin o tun fi le ma pada wa lojo mi gege bi iwo to je onisuwo nkan akoko to gbodo ni o gbodo ni iwa irele lati le ba oni customer re lati le fi ba soro sori iwa re le oni to je wipe o mo mu oni bara awon to mo ba yan raja ona mo mu wa lajo ki ja mo like ya lagbaja o bo se so yaya ah bo ti e si ba mi soro ah ki le fe ra ilo le fe se ah se ye bayi ni efun emu wa ni ye bayi a ba yin se dada te wa wo oju yin to oyaya ni yan fi mo ntaja ki se pe ka wa so pe eh iye ta ta loja nu te ba ti ti o ba ti bo fun yin boya ke sun siwaju iyen se ba ngege bi onisowo o mo pe lara awon oyaya to se si onibara re on to wa bo raja on lo mo je ko je ko o tun mu eni to so yaya fun pe ah yara gbaja se roja wa yi legit ni te ba gbe de gba bayi ise won mo bo ko se en kankan to nta nu oja wa yi o oni ro aro baro na ah se lo to ni ah to ba dojo mi yo tun lanfani lati mo ah wo oja ya lagbaja mo feran ju bo ti e si mo ba mi soro igangan oni ke se pe ki onibara wa wa
kawa so pe e wo mu ese be roko ni o in le je ke je gba mi run en ti o ba ti wo fun yin esun waju un e se ban gege bi oni sowo olomo nda bi pe e ma nrero ni waju elomi pe ya wo bero si polopodo ya lagbaja won san ya odo re ni won ya odo re ni iwo lo wadi pe iru wa wo lo nwu bawo lo si n ba won customer soro bawo lo si attend si won bo si todo ti ye pe ya ahan se ba ni ya lagbaja iwo na wa tun ro ri ara re ko gbe kale ko wa mo ba oni bara soro ba

0: Boya iwo na wa fe so pe a e daruko ojo ja wa ojo bayi na nlo ja ti wa iwo na le pe je kin fi anfani kin fi soju opole 0916893 1000 0915333 4893 seri bi ta wa nlo loni gangan ti mo fe je ke je kajo dasi eto taaro yi gege bi eyin iya loja ateyin baba loja nti mo fe je kajo mu enu ba laaro yi gege bi enu se so fun mi e de mo pe eto yi bo ni oja wa yo se lo soke bo la se le fowo suwopo atoko ataya bo la se le fowo suwopo owo ti ba le mi fun mi pe ki en fi soko wo bo lo ko na se nse owo ti a taya mi fi support mi bo lo ko na bo le a si jo nse seri loni ohun ta wa pe kelu ni pe bi arakunrin se so fun mi o da iyawo re ni oko owo amo oko ya oko wo iyawo re ko se daada amo baba oko nti e ohun oko wo re o se daada to tun gba awon eyan si bi ise tan ba sise e mo pe won mo so pe to ba je pe mo yibo ni to ba je pe iya ohun oko lo nso ko wo to tin se daada to tin se daada yo wa mu iyawo re ko di mo ninja o ya iwo mo moju to ba ya ti sogun ba fe si yo ton si sobu bo mi to na lo mo mojuto ama arakunrin o wa ri pa igba to ja awon to nse daada to nse daada o ja yawo ohun re ko se daada o da iwo yawo ma bo jajo ma soja ile kajo ma ta o ja mo sa ri pe awon eyan wa lotun won wa losi awon customer lorisirisi o radura awon eyan ti mo gba o ri pe n to da na ni ti wo na ba wa sodo mi ta jo nse bayi ta jo nse bayi iru awon ta gba sise tin ba si nbe won ni le fi mo kan leyin mi o tun le fi mo ba mojuto temi ba lo ja oki lohun ti mo lo koja wa o le mo ba mojuto titi ta tun fi si so mo de tin gbero ta tun ti si shop mi na to je pe emi o mo mojuto iwo mo mojutele ki gbogbo nkan tun le se daada na ni iya o ba ni rara o ohun o le se o ba le wa a yin se lo mo ba yin mojuto shop egbo se ko tona ni gege bi oko iyawo to so pe iyawo mi oko owo ti o se daada sugbo ko owo temi je ka jo mojuto ka jo gbaruku titi ori pe mo lo mo se to po daada ti wo na ba wa ni die to n ba mi mojuto owo tun ma se daada in ta won mo se ba fe mu o mo mo in tan ba fe ta o mo mo temi ba ti lo oke okun ti mo lo koja wa iwo wa nbe o mo ba mojuto egbo kini ka sisi iyawo wa ni pe ohun yari oko wa ni kini ko won se amon to wo hun lokan mu a fe je keyin baba wa te ti pe ninu okowo ateyin ya wa te ti pe ninu okowo ki e je ka jo soro lori e se n toko so se n ti o da ni abi bo ni
1: 0916893 1000 Aiti eso asoti. Eso asodan ni, eso asodan.
0: Ami Olorun.
1: Seri o ya ko nuni e gba fun opo e. Okunrin to ba ba yan mojuto, o si fun yan ni mara lori business eyan. Oko ni. Okunrin mi wa to je yi pe koko kan, a so pe ki lo kan to ba ko ti da lokowo ti e. Ida mo jere ko ti to kan. Sugbon gba to je pe oko e gangan. Ohun gangan lo mu aba yan wa, o ye ko na fowo suwo po pelu oko e ni. Ki ta mo pe nkan temi ni yi
0: o ya to si nkan be ni
1: iyan ma je ti awon osise ti won sise nbe ko ba wa nbe awon ni osise yan won ni le se mona mona
0: be ni
1: ara ye mojuto mo ara e foju si o ga na to nkan o mo tele tele ki oja ti e ga to wo gba a ti pada re kokon si lodo oko e ni e ku eto
0: e se gan
1: e ri mi so
0: ami Olorun fun elomi na to ba tun fe da si e tun le gba bi wole 0915 333 4893 0911 3333 893 0911 3333 893 eyin na le da si kini koko si soko to so pe iyawo mi gba to je pe oro oko wo re bayi lo se ri je ka jo fi owo wewo ko le ma ba mojuto oko owo temi na to ba si ya o ri pe oko awon eyan ti mo mi ta ba tun si shop mi bayi iwo emi o tun lo mo mojuto tin tun gba awon eyan sibe iwo mo mojuto le ya to si n to n se tele to je wipe to ba dile na lare na o so pe nkan iya ni amo e mo pe gege bi mo se so pe amo boya yawo ko lo ya ya ni won se n bo ni bara soro e mo ko won de ni eni ti o mo wo dile bayi o gbodo lo ya ya bi yan se le bo ni bara soro e ri pe latara re gan yo tun ra won eko kan ko lodo oko re bo lo ko mi se n se oja yi ti gbugbu e n yo tin lo nin lo ni re gede fin nitori emo opolopo eniyan gba pe bishop lagbaja se nkun bo se n lo to se n bo iro ni o se kini kan ni iro si ni iwo gangan gege bi oloko wo nje o lo yaya bi

ni gbogbo alale Saturday bayi ati mo pe eto yin te nife si lati ma gbo onje aladun yin na tuti de niyan e be ni te wa tin gbo si baba wa King Sunny Ade to tin forin pe wa wole be yen eto ti fe bere niyan o de ti bere na niyan mo ki wa ni gbogbo obi te ba wa ta tin gbo kan niyan bayi bayi ni asiko yi pe pe e kwataro e ku se loni ade ko pin ose eleyi oni ja se mo fun wa o gbogbo apatapata ta tin gbianju to lale ola ma ba wa lagbara olorun se wa lola yi ohun ta tun ma fi saye ola yi olorun a tun pese fun wa re ni eyi ni mo fi wole ti mo fi ki gbogbo wa ni le wi pe a ko asiko yi ade ko boju ojo bo se ri de ni yeyo geyin na re o yeyo geyin to menu su bibe na lo tun ki wa kale o se dada ni gege ba wa na se wa ni bi mo ki gbogbo awon ga mi ni le se wa n bi West Radio 89.3 FM e ile se wa ko ni baje lagbara olorun okay bayi le ye n fohun okay la ma ma lo anire le lagbara olorun oba ile badan na la wa awa gangan lo mo badan kini so na ni aduro si bi bayi aden seun ti olorun ran wa nitori pe kini o wo olorun ninu ola nle lo fi wa joba gbogbo won patapata olorun de ni pa na ife ti eyin ololufe wa to ni si wa ni gboro laye ami ni oruko oluwa eyin mo kin kabo lekan si pe e kwa sale o bu mo ye fi oluwa na ni eyo geyin kan soso ti o we tun da eyo geyin to kan ti keto ju egunrege eyo geyin na ni afiji soro yin lori afefe lo nki wa kabo sori eto fun ta sale pe se dada ni mo bayin awa na wa dada ni bi yi anu olorun ko ni ka ko lori aye wa ami gbogbo apatapata ni mo ro wi pe onje wa yi e ti mo nkan ta man soro le lori onje jije yin na ni nitori pe ni to nje ba ti ton ninu ise se ma buse o nje gangan ohun lo ngbara ro o nje ni petrol ara gege be ti mo pe moto le move without fuel gege be na ni agwara seri agwara o le so nkohun lai so nje nibe en ti o ba ti jan en to ba paro tan to ni lati je ta ni mo ti jan keyin enikeni na nu enu nitori pe kini o nje yi la fin gbo la fin gbara ro ta fin so fun wa ara wa wi pe mo ni okun ati agbara fun de yin e je ka se amojuto abala to nje de yin fun awa to je pe ta ba ti gbowo osu e je ka mo wi pe o e ko akoko ma food store wa na ni to nje ka se to nje wa lojo si be tori pe kini ti o ba ti dabala osu boya osu ti pin si meji o le sese ko da owo kankan fe ma da wa amo pe onje wa nle owo moto abo won kan mi ni o si sugbon je wa nle tin ba ti edele ma ri nkan je to nje ba ti kuro ninu soro eda ewo itoku kolorun ba wa gbe ni nibe ta ti wa kale sori eto e je ka wo neto lo ni sansan ka wo nu abala ti akoko ma wo lo iyan abala oju oja ta ti ma nso ohun ti abalo si oja lo se yi a ma lo si oja ba se ma nse teyan lolufe mi ni gboro de kin da mi da te ma tele mi e ma ni eyoge ma da lo duro de mi jajo ko bo ka jo kese ka jo lo saarin oja yi be ni mo ti duro de yin e je ka jo ko ese lo saarin oja ka lo ra ohun ti won ta laarin oja to jo ohun jije to jo ohun mimu ka ra wa sile o ya e tele mi ka lo e je ka lo saarin oja.

Eka bo pada sori eto onje aladun eyi to njade ni kan ni West Radio 89.3 FM mugba pata lati jo de lati ojude oja bayi ibe ta ti wa de ta ti so eru akale on to kan ni ka ma ko bo tale yoyo gbogbo nta fe fi se ojo simi ola ati rabo ta fe fi dana tenu dadi ni le ati tenu awon omo wa nile ati ra gbogbo ebo latoja o ye je ka ma tu yebe yebe sile ka ko won bota ka bo esi ni ma seto won sibi to ye kan wa lokankan yi to ba ye ka gbe sinu fridge e je ka gbe sinu fridge ko ma ba baje yi to ba ye ka se lojo sinu kitchen kategun fe si mi ya wa sese ra alubosade le e je ka to si kitchen wa nibi ti ategun ati ma fe si e ma gbagbe o alubosa o fe oru o nigba ko gba ta ba ti ra opolopo alubosa sile e je ka ko ka te si bi kan ti ategun ati ma fe si ti o ni je po lepo aba so pa sinu nylon kan aba ko po sinu apo kan o ma ra ni be ni o e je ka ma pa alubosa wa sibi to ti ma ri ategun gba sara daada leyin gba ta ba ti se itan gbugbo awon kan mi ta ba ra bo loja emi la awon rice wa ta lora e wa ta lora ni o e je ka ko won sike to lo mo ri ka se lojo sinu ke to lo mo ri daada nitori pe kini eko gbudo fenu kan ti aba fe je e je ka sa fun te ku ba fenu kan nu le wa ka danu kete ta ba ti ri pe ah kini yi eku ti debe je ka danu nitori iba orere ni o olorun ni je ki arun karun ko se wa lagbara olorun oba fun awon ta ba de ti ri wi pe nkan tara wa le boya kin se nkan gbigbe nkan tutu boya bi eran ni o awa re jade le boya ja tutu ni o awa ti se ton lati se nigba tara de yen e je ka se lojo sinu fridge ko ma tutu nibe ko ma ba baje nipa ta ba ti wa nsa awon kan yi alaye nipa ba se le preserve onje wa niyan ba se le sabo lori on ta fe je on la fun wa ni abala be yen o ye e je ka pada sibi ta tin bo nipa ta lo se oja alora carrot eyin wo pe ki la fe fi carrot se en gbogbo patapata la mo carrot eso to dara lara ni koda ise ti eso yin se lara opolopo mo wi pe ise carrot to be o deju be lo carrot ta nwo yi carrot o won o boya gbogbo wa o ti e mo carrot oni 200 wa te ba ba awon awusa to to sori ti won kiri eyen won le ta meta fun yin ni 500 ti won le si lailo won ma enya meta mu fe ra o ata fin ni meta 500 awon ni 400 wa lo to ipele ipele ni oro tita carrot ba se se mo pe carrot jije o da lara sugbon carrot ni igba to ma npo nita igba to ba po nita la le ri ti won le ti won ta lowo to less to ba ti to asiko erun ti carrot ti fe ma kora nle ti carrot ti fe ma lo tabi asiko ti carrot o po mo nta e ma ri pe carrot ma won lasiko na ki wa ki se pe ka ma rira rara a ma rira owo ta ko ma rira ni gba to je opo ko la ma rira ni gba to je owon be eniyan se ri ise wo gan ni carrot n se ni agbo ara gan ta fe so pe carrot da akoko ni ni se ti carrot n se lagbo ara o ni wi pe fun awon to ba je pe ta ba nwo ran oju wa o ki clear bi ka ma wo ona oyo sona osogbo ka ma wo ko oju wa ma se balabala ko oju ma ri na daada ka ma ri pe oju wa o nsomi o nwo bakan imole oto je ka gbiyanju ka ma je carrot daada carrot ma nfo oju mo carrot ma je ki oju ko clean daada ni iyen yin oju wa ni omi soro nipa face o o ma nje keyin oju ko clean daada e ma ri nkan gedegbe daada ele ka gbiyanju ka ma je carrot fun awon to ba ye pari wipe oju wa ko kin ri nkan fin daada e keji ninu ise carrot jije o ni wipe o ma nfun ara ni okun ati agbara agaga okan o ma pese ilera to peye fun okan to je pe eroja to nsise ninu okan o ma ma ni agbara si dada e je ka gbiyanju ka ma je carrot nitori pe ko so a le la okan wa ka ma wo bori ilera ise wa a le la tori kin se nta le ri fun de yi gbogbo ata ti mo pe okan be laya wa yi o ma nlu okan ninu agbara wa e je ka ma je carrot si dada eleyi o di eyan kokon mu omode ati agba kan ma je carrot si dada e keta ise carrot ni ara ni wi pe te ba nje carrot dada o ma nje ki onje ko tete digest ninu ko se pe mo yoju onje yi o wa le onje yi o ke lo duro si e je carrot dada
eje carrot dada ni mo soro nipa yi eh ki la tori nipa ise carrot ni afikun afikun ise carrot lagbara ni pe o gbogun ti eje riru ni ara awon to ba tin ri apere pe ah arun eje riru fe ma ba won fira e ma je carrot dada nitori pe o gbogun ti o de gbogun ti ora ti o dara lara ta mo wi ta mo si cholesterol. So eje ka gbinyanju ka ma je carrot dada lafikun si tesiwaju ninu se carrot. Carrot ni vitamin A ta mo si pe vitamin A de ni o dara fun agwara dada dada fun de ye je ka ma je carrot dada fun awa to je pe akodu carrot tele mo ro wa ka ma je carrot ma le gbagbo ta ba si la carrot de le ton ka to be si ni ma kan yin mo para para eje ka gbe sinu ni ma se pa wu sa ti fo kan to ma ta fun wa eyin le ko dele e tun fo ke to be si ni ma je to ba se se gan e fo be ha ke to bere si ni ma je nitori pe ki ni carrot inu le ni won ti wu jade ko si bi won se fo to ma mo to ka tutu fo fun ra wa eje ka ma je carrot dada eje ka ma dide free kini abale ojo oja tori pe kini asiko ko ba wa sore ara po ka ma sun kerekere lo sinu abala to suko eyan abale onja aladun ta ti ma ko wa ni onje tutu ta tu ko wa sita fun wa ni asale yi oya eyan eyan mi edide e je ka lo si abala to tu sukan.

Eka bo pada sori eto nja ladun eto to njade ni kan ni West Radio 89.3 FM ni bayi ta ti wa kale tinu abala nja ladun iyan abala to keyin lori eto nja ladun gan na ni ni bayi ta ti wa kale si asiko ti to fun abayi lati ti bere si ni ma pe to pese ohun ti akobota ta fe ko wa lasale yin gegebe ti mo pe ohun ti eto yi to dale lori na ni ka ko wa ba se ndana ka ko wa ba se le pese awon nja ladidun lori sirisi ti se pe o je kan ni mo se sa elomi kikida ko se rice ni kan lo nje to ko to good ni to ma so nipa onje mi ko gudo mo ri obirin to je bi pe ko le ro amala eyan marun ninu ile so ye ko ri be e je ka mo ba se le pese onje lopo yantua ta ma jonja ladidu senu ara wa e je ka ma mo onje orisirisi eya kankan lo ni onje kankan to onje elomi ilu e gangan ko mo onje ilu e gangan se to de ye ko ri be fu die ye je ka ma ni mo nipa onje ti abal feran lati ma je ka de ma ni mo nipa onje miran tu yala onje ile wa ni tabi onje okere to ba si je pe ta feran e je ka mona ta ma gba lati fi ko lati fi mo ni bayi ta ti wa so gbo awon kan won yin to de ti ye wa ye kepe onje gangan ni ki ara on gangan ni kokoro to sile kun ara to de ti pa beni e je ka ma jo onje to dara lasiko ati ni igba to ba ye ka je oya kini ye yogeyin wa ko wa sita fun wa ni asale yi gege be si mo pe yogeyin ko ni mu ofo wa fun wa nje ni se be laye laye tori pe gbogbo baba yi ona bash mama junje to dara to drama ma jolo to drama ma re wa si o ni yogeyin lo ma wa ka ni gbogbo ojo kini ye yogeyin tu wa fun wa leni yi o ibi ta lo leni jina o jina mo ki gbogbo awon eyan wa ni oke oya bi pe eka leni bi te ba tin gbo wa lasiko yi e boya isale bi leyin wa teyin tin gbe te lo lowo e ko si awon eyan yin oke oya ki won tan radio yin si kan ni West Radio 89.3 FM nitori pe kini onje yin gangan la ko wa sode lasale yin gbogbo eyin to ye je omo Kwara eyin gangan le lonje yi eyin gangan le lonje yi fa te ba tin gbo fa awon to yi Kwara lu won so e won go mo bo fa mo ti lo fa gbogbo fa fa fa ni Kwara loke oya nbe yin oya e je ka ko wa ni onje ta ko wa sita fun wa lasale yin onje wo gangan ni an soro ni pe yin se ka pe lonje ni abi ka pe ni papanu a le pe lonje nitori pe on yoyan a tun le pe ni snacks nitori pe kini o se panu onje ta so nipa eni awon oke oya ati awon Kwara ma npe ni fura fura ni onje ti a fe soro nipa ilale yi onje yi won ma nkiri dada atumo si papanu bakan na o je onje ibile won ni oke oya ati ni Kwara dada ti won feran lati ma je gbogbo awon mo oke oya ati Kwara state si won se ngbo mi lowo lobe ati ma ni ilu wa gangan ni yeye ogede duro bayi fa ta ba soro nipa fura yi se nkan ta fin se po ni so lo titi ko lo titi nkan ta fin se fura o ma po ko ma lo titi ko ma kojo nta le fowo ra lo ja lo ko ma garaju ko ma fapo ya o de je nkan to je pe ta ba se sile a ma kodun gidigidi gan ni o nja adidun ni ipapanu adidun ni ko se nti o le je omode le je agba le je arugo feren omi don ni fe si gbogbo apatapata like love snacks yi fun de ye je ka fe ti bale ka gbo ba se le se fura snacks fura wa ninu le to ni je wi pe dodan ni ton ba kiri ni Kara dodan ni ti mi ba de Kwara mi je fura snacks awa na le se fura snacks fura wa ni inu ile iyen fura ni mo soro ni pe ti atumo si ipapanu lo lo yin be ta mo si fura snacks kina won ko ta ma ni lo fun fura snacks a ma ko wa lese se ni ti a ba ti ko wa eyin na gbiyanju lati ma se gbogbo awon nkan ta ba ko wa lori eto ka wa ko ma soro dale a ko so dale won gbiyanju e opo ipe ni mo ma ri gba pe yeyoge a onje yi ejo e ko wa e ma gbo eto yi ni gbogbo e ma mize rara ni won gba te ba tin gbo eto yi teyin na de wa pelu teni yin lowo yin ati iwe yin gbogbo ba se nso te nko sile ko si nkan to e tun wa ka mo gbogbo ipatapata lo ti wa ni rowo ati irose fun yin lati prepare fun alara yin ninu ile ka to wa wonu le dana wa lo ni sansan e si mo wi pe asiko lati da omi mu otito fun wa e je ka se omi sona fun wa yin tori pe o n gbe

E ka bo pada sori to nja ladu to nja de ni kan ni wa nbi gege be ton pe to yi o ndumo yin gidi gan be na le mi gan gbadun eni bi ti mo tin so yi nitori ko nje ti mo soro nipa yi emi gan ni fe si mo feran lati ma je gidi gan niyan onje ta npe ni fura yi fura snacks la soro ni pe lataro nigbati ati wa bu iyefun sori etan to ti yi mora awon ti o ba mo gba ta nse eni to ba ba wa lori e ma ro pe dan kwa le nse lowo be ko dan kwa ko la nse fura run la nse lowo ni ta ti gbon iye fun ile lori ton to ti parapo mo to je pe baba awon ogun a ma ri pe a ri tinu e mo on ti ta ba to la fura wa isi meji la ma ri pe o ni tinu kin se white ni ti te ni gbogbo are e ne gba ta ba ti gbon iye fun isi ton to ti mix pelu e dada ton on to kan ni ka to tinu abo ta fe fi kiri tabi abo ta fe fi se lojo sinu fridge wa awon ton je pa fe lo ta ni e je ka to si ke fufun tawon yan ti ri wi pe fura la nkiri yi o e je ka to si ke fufun to lo mo ri ka kiri e lo owo atu wole si wa lowo e ma je ka duro si le pe daddy fe de daddy lo gbudo fun mi lowo ti mo gbudo lo da oko mi lo gbudo wa mo wale fun mi ti mo gbudo fi jeun e je ka wa na je obirin to support oko e je ka fi owo mejeji ka fi sowo po ki owo wa ko le gberu dori asiko ta ti e wa yi o ti koja asiko to je wi pe oko nikan lo gbudo ma se le se tohun e ma je ka deru pa ketekete won e je ka gbiyanju ka wa na ma support awon daddy nile nipa kini nipa ka mo ba se ma nse owo a nsise osu ko da se business duro a tun le mu se owo mi mo se ta ba nse gege ba ti mo wi pe obirin ni wa obirin ko de gbudo kawo gura ko ma se emi mo ti mo tun fe se gan bayi gbugbu e ti sun mi e je ka mo ba se ma ma ta won nkan to je pe nkan nkan jije nkan jije bi iru fura ta soro nipa yin bo yeyin te ti pari leyin leyin leyin gbe e le se fura iketo si keke gbe sita yin tabi ke gbe sinu shop yin awon eyan ma beyin wo won ma se yalagbeja kile nta yin eyin la da won lo eni fura ni mo nta fura snacks toma ti towo ti won ri po dun ah eyin na wa gboruko koruko ladugbe eni ba mu lodo ya fura snacks lo ba ra fura wa lodo won se ri wipe owo a ma tun po si lapo ni fun die ya je ka mo ba se ma ma se owo owo kekeke teyin foju di yi o le so yin de ni nla e je ka fi yen si owo wa ka ma fi jun iba ita ti wa fe ma pale to mo fun to se yi gbogbo apata ni mo ti salaye fun wa wipe ta ba ti ri wipe ohun ta so yi boya eyin o tete de ba wa lenu eto e wa wo pe nkan ti won so yi mo nife si nibi ti mo ti ba won lenu eyi o wu mi kin se kini mi de wa gbo lati bere o pe mi kin to wole mi tete de lati shop ni won tin beto lo e la fun ni lati kan si yeyoge yin wa nbi fun yin nigba ku gba awa o lo bi kankan to ba ti je lori ka je ka soro nipa onje yi ori eni yeyoge yin lo duro le lori nitori pe kini o mo kulekule nipa onje jije ati ohun ti a le je lasiko ti o bagba mu be ni e le kan si yeyoge yin lori ero bare ni soro wa 08064618333 e kan si 08064618333

0: Yauwa masu sauraro da fatan kuna jin dadin shirin kuma kuna jin dadin sautin mu har yanzu za ku iya kira mu akan 0918931000 ko kuma akan 0915333483 ko kuma akan 0913333 muna kan tattaunawa aka ce a cikin wayannan ma'aikatan wanne ne zaka iya ka zaba wanne ne zaki iya ki zaba ki yi aure wanda za ku iya zaman aure tare a cikin wayannan ma'aikatan mun san dai aikin dan sanda aiki ne wanda shi mana bukatan lokaci kuma idan ka auri mace tana aikin dan sanda to na san dai akwai inda dai za ku sulhunta a cikin gida wasu za su ce za ta yi dagun kai musamman maybe kai in kana nan kaman kai civil servant ne za ta na ganin ka kaman ba za ta girmama ka ba to kuma muna da lawyer wasu za su ce lawyoyi kaza kaza ni dai ba na so in fada na son ji naku ra'ayi da kuma likita wasu za su ce za ta je ta dauka jini menene kaza kaza hakan nan ba sun so wasu kuma su ce banka ba ta da lokaci kowane rana da sassafe asubahi ta riga ta tafi wurin aiki kuma dawa sai yamma yara ma ba za su samu zarafinta ba mai gida ma da kuma soja ana ganin cewa kaman ba za ta girmama mijinta ba domin san yanayin soja komi wuta wuta ne to dai za ku iya kira ku gaya mana naku ra'ayin a cikin wayannan mata guda biyar police lawyer doctor banker da kuma soja wanne ne zaka iya ka aura ko wanne ne zaki iya ki aura samaren mu mazan ban ji an kira ba sai Mr. Dogara ne kai wanda ya kira mu daga Okado ina su yan matan namu su ma ba su kira ba ko ya ne za ku iya kira akan 0918 to muna da kira a bisa layi hello hello
1: assalamu alaikum
0: alaikum assalam barka da yammaci
1: ya aiki ya al'amura
0: lafiya lau mun godewa Allah da wa muke magana
1: kana magana da wani bawan Allah wanda yake nan cikin ibada
0: to a wani gefe a cikin ibadan bawan Allah
1: jeban cikin Jericho ne
0: Jericho to muna ji me suna
1: ni a ra'ayina ni garin auri likita kabi za ta rika taimaka mu yan uwana da sauran abokan arziki da sauran mutane
0: wato naka dalili kenan domin ta taimaka kenan to in dai ba asibitin ta ko na gwamnati ne kuma fa
1: ko na gwamnati ne ai in ta je za ta rika taimaka
0: okay na fahimce ka wato kai naka ka duba taimakon da zaka samu ne kenan ko
1: ni bukatun taimakon nan da zan samu shine kawai na ra'ayin nau
0: ayya to madalla to aka ce
1: kuma sati za ta yi tana aikin ka dawo dai za muna tare da ita
0: kwarai kuwa to madalla bawan Allah mun gode da kira yace shi nashi dai idan zai zaba wato matan da ita likita ne domin zai tana taimaka wajen kula da ƴan uwansa da kuma abokansa idan basu ji dadi ba wato idan akwai rashin lafiya a nasa ra'ayin kenan to za ku iya kira mu har yanzu masu sauraro ku gaya mana naku ra'ayin kuma idan aka ce ku zaba wanne ne za ku iya ku zaba

To wa masu sauraro ayi mini aure wato wakan auta MG wanda ya mata lakabi da ayi mini aure a har yanzu dai ya idan kuna sauraron mu za ku iya kira ku kuma ga mana ra'ayinku a cikin wayannan matan idan aka ce ka zaba wanda zaka aura wanne ne zaka aura ko a cikin maza wanne ne zaki zaba masayinki na mace police ko lawyer doctor ko banker ko soja mun samu dai bawan Allah ya kira mu daga Jericho yace shi zai ya zabi likita Salin nan kuma Dogara ya kira mu daga Okiado yace shi ya dauki banka za ku iya kira mu akan line studio mu ko da yake lokaci na sakure mana za ku iya kira akan 0901683100 ko kuma 0913334

Ekale, iroyin le wa lo nde se ti gbọ yin lati ikanni Wells Radio 89.3 FM. Ikanni kanga gbọmọgbẹ ti o kale si opopona Alaafin Avenue Loluyole Estate ni Ilu Ibadan. Mo dupe olasan ni ni oniroyin yin saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Tinubu gba ipe lati owo alase orilede Saudi Arabia lati yoju si ipate idokowo lagbaye. Awon gomina te wo gba Benin Agro Industrial Mode la de se atileyin fun igbelaruge nkan ogbin ni ipinle. Ile ise olopa tako oro to nja ran ran yi ti won ni oga olopa agba pase wi pe ki awon olopa oyin ibon lu enikeni ti won baba ibon mo lowo. Egbe oselu Accord Party ti ipinle Oyo to ti se afihan omo oye egbe fun ipo gomina won si pe fun ishokan. Bayi egbo iroyin ohun lekunrere. Are Bola Tinubu ti gba ipe lati owo alase orilede Saudi Arabia yen Mohammed bin Salman bin Abdulaziz lati yoju si ipate Future Investment Initiative elekewa iru re ni osu kewa odun yi ni ilu Riyadh. Iyen ni orilede Saudi. Iwe ope ohun ni o je itewogba fun are leyin ti asoju ile Saudi iyen Yusuf Mohammed Al-Bawlawi se abewo si are ni ile ise are. Are Bola Tinubu ni o fi idunu re han si ijoba orilede Saudi ti o si fon rere ajosepo orilede Nigeria ati orilede Saudi Arabia. Are Bola Tinubu ti ro awon ile eko giga wa lati se awari awon ona abayo si awon isoro ti won koju orilede wa. Are eni ti o se akawe eto abo to me omo gogo onje ayipada oju ojo ati ifaseyin lori imo ijinle laarin awon orilede miran lo so wipe ijoba n gboju wo awon ile eko giga fun ona abayo. Are lo so gbogbo eleyi ni akoko ayeye ikeko gboye oni marundinlogota iru re ti University of Nigeria in Nsukka. Are ni ti giwa Fasiti Uniben Ojogbon Edobo Omoregbe soju fun lo so wi pe ko ye ki enikeni wa ti oni koni le ka iwe nitori pe ko si agbara. O so si waju wi pe agbekale eto eyawo kawe ti Nefond ti ran awon akeko lowo lati ri daju wi pe eto eko won lo si waju. Are ni won wi pe bi o tile je wi pe oun gbero lati se opolopo moriya fun awon oluko on na ro won lati ri daju wi pe awon na ko ipa ti won lori bi orilede yi se ma gun oke agba. Gomina mefa lati orilede Nigeria ni won ti jeje lati se agbekale eto Glow Injigbe Industrial Zone iyen GDIZ eleyi ti won ri orilede elomiran iyun Benin ni ipinle Kaluku won. Awon gomina lo jeje ohun leyin ti won ko worin pelu igbakeji are Kashim Shettima ninu irin ajo re lo si orilede ohun. Ni akoko ti won kan si Glow Injigbe Industrial Zone nibi ti won ti ri ibi ti won ti nse owu koro kashu soya ati awon nkan ogbin miran loso ni won ti jeje ohun. Lara awon gomina ohun lati ri Hope Uzodinma iyun ti ipinle Imo, Dauda Lawa iyun ti ipinle Zamfara, Caleb Muftwang iyen ti ipinle Plateau, Abdulrahman Abdulrazak iyen ti ipinle Kwara, Diko Umar Rada iyen ti ipinle Katsina ati Umar Nnamdi iyen ti ipinle Jigawa. Ile-ise olopa orilede Nigeria ti tako oro kan to nja ran wipe oga agba ile-ise ohun ogbeni Tunji Disu ti pase wipe ki awon olopa yin ibon lu enikeni ti won baba ibon ni owo re. Won so si waju wipe iroyin ohun o yato si nkan ti oga agba ile-ise ohun so.
Alaye oro ohun lo jeyo ninu oro ti alukoro ileise ohun ogbeni Ani Iniedu fi lede loni. Ogbeni Iniedu lo so wipe ogbeni Disu ko pa iru ase ohun ni ilu Makodi nibi ti won ti so wipe oga agba ileise olopa ohun ti so irufe oro na. O se alaye siwaju wipe nkan ti oga agba so ni wipe o ran awon olopa ati agbofiro leti wipe awon nikan ni ofin gba lati gbe ibon dani ati wipe ogbeni Disu kominu wipe awon odaran tin fi ibon ti won ko ni eto si won ti fi nse ise labi ni akoto alukoro ile ise olopa lo wa ran lo ran awon osise ile ise ohun leti ati awon olopa wipe o ran won leti wipe awon nkan ti o le fa ki olopa lo ibon owo re labe ofin na ni o fi to won leti. Ileise olopa ipinle Oyo ti na owo gan afurasi adigunjale kan eleyi ti won furasi wipe o fi ibon gba keke lese meta ni ipinle Kwara. Won kede wipe ise ohun lodi sise leyin ti won lo ogbon inu lati da afurasi ohun duro ni oju popo. Alukoro ileise olopa ti ipinle Oyo Ayanlade Olayinka lo kede wipe iwadi ati ajosepo laarin ileise olopa ati awon ara ilu fihan wipe afurasi ohun lo ngun keke lese meta ohun ni ori titi masose Oyo si Ogbomoso. Ninu oro tire komisona olopa ni ipinle ohun ogbeni Abimbola Ayodeji Olugbenga lo so wipe isele ohun tubo je eri wipe ipinle Oyo ko le laye je ibugbe fun awon odaran.